for dear. Ube jino so abu afo diye se uti bibi asia. Because Bible ne se na odifo Elisha ebisa obani se edye yi ena uwo. Tadi okaye ne se wesam enu mboka krebia mi di. Na mene membeyi ye uwo. Ase fabra mini o demandi diwe ye no ono kache ne se onko padi emra. Radin yanko podi insra bebreya titiru o sika femwa o de fire dwuma mu ma ai so bitiru mu sa me de me sa beru we be sa me de bri fem na ma da na me nya insra da ai si da ah just so you want you say o sa say ye bibi